0: Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufish yenye kutoka damu
1: nyamafu
0: ile ni Ebola.
1: Yeah,
0: Ebola hii.
1: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza moto ya Ebola.
0: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tuna yenye ilete ni shovi suri. Ama popo njoo ilete Ebola.
1: Kwani
0: tena zote ni manyama za poti?
1: Resemani ya poti. Kumbe ndenda itupa tu.
0: Hapana. No nisha igusa.
1: Na ndio niligusa.
0: Wewe ulifanya elele tonge tatu. Ungeita batala mbona nazika?
1: Banganga?
0: Banganga basha ba sante. Bana zika.
1: Kwani ni mimi sizika?
0: Wewe ushiko contamine tuligusa.
1: Ndio.
0: Uligeuza.
1: Mimi nipatie boda.
0: Unapata boda blage.
1: Sasa rafiki wangu. Bado ni mabedi ni kimbilie kulubitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
0: Ndio.
1: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba. Manake ndio sasa nkulayo.
0: Sikia. Nyama za kunyumba ndizo ziko na Ebola.
1: Na
0: ukirudi na kutana nyama kwa ikufa kwa kunyumba. Hako yule huo. Ile ikufanya mafu ile kuna Ebola. No siguse no sizogere.
1: Sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
0: Apane no siguse ita batana mo bataizika.
1: Jo nasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
0: Okay, gusa wewe. Utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
1: Kama vile mbona mi kongo fere rafiki wangu.
0: Tena sana. Jikinge.
1: Kumbe jomana. Acha bale jomana rafiki wetu hapa baba nienda ka winda. Bale baba nienda ka kata makada. Na bata bavayajeri. Hapa basafari makwenda kumapori kuli. Kumbe batukua nona nyama inajikufish. Basikuwa na igusa. Baneete mtu butada mu. Anasika.
0: Apana karute pa.
1: Munganga wa.
0: Munganga njowa. Asante.
1: Wanyama vile.
0: Wanyama.
1: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
0: Tena sana.
1: Mimi nikimbilia kudhibitali.
0: Kimbilia sana.
1: Kwa maisha gharama.

Kukidewe abawo likiri mkoma mabetsema abama abe kungutwa kuyembe kandeno abama abe wa mahano awakaba nika omukati agakali chiri chako tuteno oko mulage awomu likiri aga tutumera ateno tutashe buwa oko matzi owe chaganda atetumu bwire e chaganda nganibu wa mbuchi kambie chaganda ngachaserera hai Leveryo tukoba tutino omulu mukatu handekera kumbe manatu wiri iwanatu wiri rinariku wawu kande iwanatu wira nga ukatu kwa ma erilua haye nga ukatu kwa ma erilua mugulambobu hae okobino vya lava okochiremwe cha lava mutu ana timba timba okomatsi we chaganda mutu wakangania achaganda ngoko chika himba wa mutu wakangania metre mberere mberere na rekolari acho nga chika kola chete riri rio kunde tuliva kuri ave chitunga chikareka etu atasha saka ande tukatasha va etasha va ibucha achaganda nganibu wa ambuchi omukati aka vihandeko alihandeka wa na mosha kulu nekahola wa mokabulikirwa muhandeka ya mokahola mo dictionary nario omosha kulono oko chivave eche oko loritasi olo makumi ya satune na muenda hano tukasunga ho mwi omusho owakabu atino echaganda chirianabu tseme wacho echaganda chirianabu tseme wacho omumusho ono tukalangira eribu ambu echaganda manake ichangana kangania ichika kangana ya akanyumba kutse ahiteteya ayabasha kulu chikakangana ya nyumba kutse changana kangania ne chitunga omukati akumusho wakati kashunga omu dictionary ya kagurikirwa oko chikango eche makumi asatu no mwenda na au ndi musha kulu uku wetu naye muhandikire na ye muhandikire omo vihandiko vikuwiwe na ye inekakola omo Leonare Kambere Muhindo na ye muhandika atya ate echaganda ni ahova shakulu vokumui vakahindana ahova ndu wabahimbani abo kumui bakahindana bakakania okomyatsi eyirebirie obukake okomyatsi eyirebirie erebyaho ari chitunga oyoyo mushakulu wande ya mushakulu wa Leonard Kambere ye akakangana yango ko echaganda mihandu oho abakalani abo kumui bakahindana bakakania neritsopotsopo eritsopolia emyatsi omobeka ngo byoshi ebyare byaho ebirebire echitunga nario sasa orila erikwa mana nerikumbula eri omwatsi oyu hatia motukana langira motukana tasha usamena ameso amalangiri uku wetu omukati ake stati kutse emigambo eye chaganda eche bukafu omukata bukano namo baka wabatino oko kartase akakaveri na kakasatu oko bakaka na yabatino echaganda ni nichitunga kutse echaganda but echaganda nichitunga
echika kumakuma abayira omukati kati akumuyi awe bukavu. Hanu itukakangana yangu ko omwebya horye chaganda omuchikuhi abasha kulu ngoko batula ibakaishi omukati kati bihori kuwabo ibakahimba echaganda chino omukati kati akumuyi kutse oko masanganjia kutse mochaswa oko chaswa nario echaganda ichiwite ndundi nene eyo chikakola omukati akaribyaho erechi tunga hanu twangana kangania endundi nga esho ndundi esha chaganda shinenga nga mwenda eyeri mbere echaganda chiwite ndundi kundi chikashangana ya abandu bohauma eyo ndundi eyeri mbere eyachi eyachaganda endundi eyakabere eyachaganda echaganda ni handu ahere luhukira otutakulire murongo emukabe mumalumu oko chihingirane kutse mukalwa emabiri mukalwa emoli nario emukabe mwabihika eka nario mwalabere echaganda emayaluhuka ebesahe yo manganabi mune mukaniko mune mutsopotsopolia emyatsimbirire mbirire obole mulunyareta emyatsi yamasunga kuma musivo ne handu aherikaniria kandi ne handu aheriluhukira aindi ndundi echaganda ni handu aheri nababibuwache nti ni handu aherikaniria ni handu aheri letera okomyatse ni handu aheri twiresho mbanza ni handu aheri twira madesizio kutse esho mbita kandi ni handu aheri lira echaganda mulu wakera omu katikaribyaho ere bashakulu abashakulu aboshi ebakarire echaganda ni handu aheri lira nechindi eindi ndundi echaganda ni handu aheri nywira kandre ni handu aheri moteria eri motia abanene bangana bisi bandemenya omwatsi weri motia arerio eri motia abasha kulu bakera babia ebawutre oyo tukola monaga nerio ibakabya bamahiko mocha ganda obole mukama kutse obole mushakulu ehakanabia eni akabini anashi ahali ndu yiku wewe nario ni akabia vika ahali ndu yiku wewe nario ni imi anaga yiku wewe imi amotia imi ahira eberenga wewe vya mwona nario ya tsukiri motia acha ganda ni handu heri moteria kande endundi ya saba ayacha ganda hanu acha ganda ni handu ahakashondola machinga manene au mukati akechitunga na echaganda yobakira machinga echaganda yai kalaba amakangiriria mberere busana na machinga mena chikareka echaganda inikubambu chiwite ndundi nene omukati akereriaho erechitunga echabaira mutu akangania omukati aka vire vya lava mutu abakangania echaganda ngoko chikahimba wa mutu anapa ubra tutin nonero echaganda chino si chihimba wa putsu chiwite emete ekerere yiku wacho mutu akangania ngoko echaganda chikahimba wa omomiti isatu mutu akangania ngoko omuti weri mbere owakahimba echaganda omuti owatukahola mumuchimba
kande omulo iyo mtu nabakangania andundi eyo muchimba ngakakula ndundi yae omukati akechaganda mtu akangania omuti wakabere ngoko omuti okaholo wa momu hangahanga no muhangahanga nawo mtu nabakangania ngaute ndundi yae omuti wakasatu mtu wabuteno echaganda chitula ichikehimbawa omomu sabu na omukati agemiti yei mtu anabakangania omuti awakakangana ya owa matani awuli omukati kati akabareho na baholire kunde abayira vikirire ngoko abaholire kutse aba ababuyirire abaholire bakavya ebawete endundi nene omukati kati akechitunga mtu akangania ngoko omulu itwa tuchina humula twa mavivya itwa vrekatulana na bavire tushigania omomulu oyo mtu akangania ngoko echitunga ichikavya chere omoburego kandi chikavya isi changasha hulo mochitunga kundi chikahulo mochitunga inikubwambu abareho na baholire bane omukati okobuguma chikareka mtu anabakangania ngoko aba hulire nabo bakavya ebana mtu shabo kukalinga kashikishi kotse ebana mtu shabo kukalinga kanyinyi nario mtu anakangania ngoko hanebe handa ebi wite ndundi ayo bulenga butunge kweshombene mtu akangania mtu anakania venene omukati kati akomati oyo nario omukati kati akareka ngole chaganda mtu akangania ngoko hare ebendo saba eve torere evi avia ombere echaganda chikangulawe kutse echaganda chitsuke ritwanwa hanu okumati ono mtu akangania ngoko omochaganda kumbe esimabula obasoma kandi echakabere mtu akangania echaganda omulo chikandi twanwa kumbe ehavia echikahola mochiwara ni muhanda awe mboko nario omwati ono kumbe echiwara esichavula omukatikati akareka ngula echaganda kunde katendini ruhimbo ngando tondo olavyo luvaluva echa kasatu mtu watu tino kumbe havia engo kolume kande engo kolume ayo kumbi havia iwite vipupa ayo musasi mtu wakangania echi kwa mile kumbe havia obulo havia obulo echi kwa mire mtu wakangania ngoko kumbe akamuka esikavula echi kwa mire mtu wadutino kumbe havia eshongwe eshe yale tawa na buhwa kande omwechi echi kwa mire no mtu wadutino kumbe havia omuhwa mukulu kumbe omuhwa mukulu oyo yukasa akatimbula akahandula omuti owakavya omuti owomochaganda na yukatwana omulero oweri mbere mbere omukati kati akechaganda nabenji okwaho mtu akangania endundi nyere omukati karevyaho erechaganda nendundi kuwacho omukati akarevyaho erechitunga Ririyo ewa mosha kulu ya tuvula ya ute chaganda ngani wambu chino omwechi endata erelava erevye chaganda ititula omukati kati akerevya ho eria vota takulubuku wetu Ririyo muna wire ito tukasungika etu rehare na mirongo yoku wetu echaganda chiwite ndundi eyaritu matania echaganda chiwite nzumwa ayari tukangiriria emete ekerere aye chitunga echaganda chewite nzumwa aye tukangania karaye kuwetu aye tukangania ngatulende aye tukangania kande okore tolere tuyo mabuuma echaganda chewite ndundi nene omukati akarebyaho ari chitunga chikareka etukabya tukabrekera abatunga boshi tutino kumbe emwabya emuna musunga kechaganda kundino utasunga kecha ganda ni kubwambu aho iwanganavya eulomanzira ayareyigana
Lele liyo echaganda hahandu hotukame nyirana kandi hahandu hagatu matana ya na chachikatu wira chitino kumbe ito mungovu uma imutwa shika. Hatia akatambini luhimbo tuikiririe nga ngoko mukande tu sakira oko ni mora yeku wetu ni 0-81-34-0-4-770 hatia akatambini luhimbo omwechi nga kira ya abahuli kiriribo shi nga kira ya mwole kabuwa buru deroza haumane chanda chiweke yo nga kira ya abaka